Ke grew up in Telezi, ke program ya Karamazuba. Me Karamazuba kuri ka selimo sa 1915, South Africa ne yole ka maiso ka samla ku theolwa kwa German. Mwandla alifasi ya pili. Karamazuba kuri ka selimo sa 1915, South Africa ne yole ka maiso ka samla ku theolwa kwa German. Mwandla alifasi ya pili. Me Karamazuba kuri nane bele matasa ka maiso South Africa ki mutai wali na. Karamazuba kuri na Namibia ne bele matasa ka maiso South Africa ki mutai wali na.

bigger than the top skin. Kasama lang ako pinakao. Nagkami sa pinakakasura mo album na Chess. Key Chess, Harry Lwendo. Lubo ko ito ka pinakakatas na chalo. Kakan, ten.

0: sikiliza umwambie.
1: Oya, oya.
0: Sikiliza umwambie.
2: Avrange kuza kutwa landelunge ba. Watozi kimanzu bona.
3: Eh ni chavatu zumumba.
2: Mga karuketre pina biketro kifiane.
3: Aka munze watu kupi.
2: Musare chiramana moro.

Abrangi kunze kutwala hanesina mita kore cholo ki NBC Ngwanyo FM ka inkai hakuna e sono ni ona mwa kuluta kutabusa ni kuzibisa. Makalo ya zmakolo abrangi handidi nao. Tonga imoyo. Peto kuna cholo. Kuna chwenyi. Vuluta kuna zepa kuna kakuna. Peto kakufere mamazo ama ndende. Kwa hapana kani ya 5 minutes to 10.

Epa tsaka mane tsika re tsholo kwata sa pilo banga super. Epa tsomana tobanga ni kusulwa.